asiwura no no wona bo na akua ba kuma ba sei wo sante ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo adi ntutu akwa premo no ma sante mama na mo na se tutu apem so adi ahene ma ahene e be ahene o wadina chibi ja otumfo opoku alakatachie na napoku alakwa